0: kayar yan ang kastama sa TPUP bukin kapuan di token. O sa gisinga yan, may apundang yung tabi, ang tatawroy tayo. Won't somebody
1: help me? Hoya ang customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi Visa card. Ipay si imeno o itawroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupos. Kupuero ro, emet yam bawa. Dita kina ko yun na wanta makuri yon tinamba at 344 ibigin po kam. Kamu ko na napan nori at updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: Ara na be kunang da araba. O te yo ko kunan ka para para pedira ko kurun strip 1 or strip 2 o tira roin o inta peya.
1: Apun nan me yang strip 1 kan ne e pun tapi me katian sola piano si bukin karkian to korokora ke teis e segmentai. Sola piano se kai aki atin kai pundiki takawai apo. Makorun ta karikere kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ke the bank in NASA the infat ke the taudera New Zealand the SCFO ai pun nam taudera ni kiribes. Strip 2 kan ne ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to gora gora men tai ari ina kare ke men na sola piano ai ina men ka tia gitar itandio dmgc ibeso o to wana na be mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te sia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na betapon sas ibukin na ka ginika ai ka hawara ngani o ye na beto wana mai pokon noin tapin strip 2 apple poto yon kameno wakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana peni popogi ni katameroa meo tiga me anotoponin o ni kunana peni kamenoa metanuin tiepe men tia pepe ke tia bus. Makorona kanna yo are emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teaka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
2: S.
1: Give me the letter T.
2: T.
1: Give me the letter S.
2: S.
1: Give me the letter P.
2: P.
1: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
3: O kante yung katira si STSP.
0: The STSP bunto wala na karikira ng tautera ene na yan na nataraluwa de mise ndeita ki me de BUB awa ina patari di tewewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki men de World Bank ni de maise na mani e de primer wewa de milion de mani na Amerika
3: O kante yoga ni tira mi tagi de nani karikira ke an
0: Naiko, an tatoa nangi ang ina ngapun nage de baye account ana tagi de the STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Puto kakia tanim makuri jinanun deidei o karikiragian ay yako na ba yon kati metuan roiroin ro. O ay timmakuri me communities ibukin pitakin o kati metuan tiyanwa ni kakaisak. Ibukin timmayang roi, teisak o timerurung.
3: Iwaran, yae nang indapa, jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara, payawa makuron na ni karikiragian?
4: Wawa makuron ta karikiragian, patungwa na pun katumen na usa kiaswa intume metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan na usa o mga katumen na usa ikay na kun na metemen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinye.
1: O ya kawa, ay atakit na kinami karikiragian?
0: Kawai ka atakit na kinti STSP. Pun peso payri ki begini pe nani kai jorere ke wis atero o vai te nana kos we
1: ngai ani ngai ngai pundang ko ngora o ha tera makuri ya wa kin kai yan de STSP
0: eti me to ngai no ngai to no pai na kontene bui ano komi uno to ele de gri pes of sing cooperation yon peso kai sa kan de main si wanet we e wa kin atan kai yon begini pe ene manga de ita kin ko payri o peso insan begini pe Ya sana pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto de KIT beso bukin tianga reire na ko ya ten de KIT yon ko ko run tenan sanitation systems ya wa kina pengkai de sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko ko ai ka debi metenwa mai sia akena katia kina pe yon apero
1: de bubusi na ko mi ka in South Tarawa Kota mi pouto kana kon na mikari kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime toan te meo roi, te meo roi o te merurung.
0: Katime toai roi roi nroki aki asan katia gyan te STSP o aki yon na baka waya ni katia. Tararwas wan te meuri o te isak inanun na mita in kapuanganai roki ay kapo wai kai. Paina te tupe pay me te tupon taina. Karina koi mengen ambroki in te green bag. Kapuanganan si tiran o te toilet paper ibukin te flush in taina. Tararwai roki ay kai narun na apon noin ampai. Di posini urwak in te tai awa ya kwa. Arabis imena irarikin te BTC JSS na abisin te mekta onkwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or sinabin in the kiroin and on weekend.